0: Oke oke Mundi. Tushi aku numba. Sorry bache. Mushen pesa mwafika ukulanjanya.
1: Ba treasure. Mune fuma fuma sana panse. Mushe mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili yoko kaba, no kuluka. Mule tendela kono. Ale umfiko wa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wale kuchipatala, no mbalini. Na kwa tefishi bilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumunda pakuli malaria, no mba ekwa papamulu pafya kulanda popali meeting. Uko kuloku ndapwa, kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushila fiksha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu la po wangu, tieni no mbalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ule kaba, kabiyeni kuchipatala mupepi ukwa bulo kupose nshita.
3: Iimbila, aba chimiletela abatanga tapafia bumi, ukubombela pamona ba Development Media International.

0: ke oke mumbi. Toshe akonomba. Sorry bache. Mushen pesa mwafika kulanshanya.
1: Ba treasure. Mune fuma fuma sana panse. Ushe mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili yoko kaba, no kuluka. Mulete nitala kono. Ale umfuiko uwa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wali kuchipatala, no mbalini, na kwa tefishi bilo fia malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria, no mba eko wa papamulu, pafia kula ndapo kwa li meeting. Uko koloku ndapwa, kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu, tieni no mbalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fianya. Ngachakutila umwana wenu umubili ule kaba, kabieni kuchipatala mupepi ukwabulu kupose nshita.
3: Iimbila. Aba chimiletela batanga tapafia bumi okubombela pamo na ba Development Media International.
1: Ba driver, imini neni naba mona. Bana lulu, ni neni endeshe ni.
4: Ba shululu, nishirefo ya kusenda. Ni fika kale pamushika. Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
1: Tule mtu wana pachipatala.
4: Imwe, pamula ndubo waka mubili yuku kava.
1: Teko kava fye, umu nanja chumfuwa mubili ule kava elio ale eloka. Elo anje vati, tumutu wana kuchipatala wangu, pantu limbi kutiyava ni malaria.
4: Malaria, uwabuafya wukalamba sana kumuano ushilafisha na 5 years kwa tilulu, tefyo.
1: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipatala hapa pene fye. Umu nandi nanje vati, ukutante meshte itali nomba fya alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fye, ii no no.
4: Oh, awa bashululu mwasta wino kwa mwukiro kumutola kuchipatala wangu. Ba driver, tieni.

0: Ba driver. Imini neni naba bona. Bona lulu, ni neni endesheni.
1: Ba shululu, ishile foyo kusenda. Ni mfika kale pamushika. Eh? Nishi musendela lulu, nishi yashupa.
0: Tule mutwala pachipatala.
1: Imwe, pamulandipo akamubili kukava.
0: Teko kava fie. Umunanja chufo mubili ule kava elio aleloka. Elo anje vati, tumutwale kuchipatala wangu, pantuli mbikuti yaba ni malaria.
1: Malaria? Uwabuafia wukalamba sana kumuano ushila fisha na 5 years kwa tilulu, tefyo.
0: Mula ndui netuleka viruku ya kuchipatala hapa pene fye. Umunandi nanje vati, ukutante meshte itari nomba fya alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fye, ii no no.
1: Oh, awa bashululu mwa, sita wino kwa mwukiro kumutwala kuchipatala wangu. Driver, tieni!

ani irina njira yoti kumbukisela mukuti vose ndise bantu chabe chalo ni bantu bantu ndiye bapanga chalo ndalama nazo kuli precious zinga.

0: driver, imini neni nabamona. Bona Lulu, ni neni ende sheni.
1: Vashu Lulu, nishide foyo kusenda. Ni mfika kare pamushika. Nishi musende ya Lulu, nishi ya shupa.
0: Tule mtuwala pachipatala.
1: Imwe, pamula ndepo yaka mubili yuku kava.
0: Teko kava fye, umu nanja chufo mubili ule kava elio ale eloka. Elo anje vati, tumutuwala kuchipatala wangu, pantu limbi kutiyava ni malaria.
1: Malaria? Uwabuafye wakalamba sana kumuwa na ushila fisha na 5 years kwa tilulu, tefyo.
0: Mula ndu inetuleka vilu kuya kuchipatala hapa penefye. Umunandi nanje vati, ukutante meshte itari nomba fya alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fya, ii no no.
1: Oh, awa bashululu mwa, sita wino kwangu kilo kumutuwala kuchipatala wangu. Va driver, tieni.